0: na me ni afache me. Me ni se man tonyo ma. Me ni jeme ho.
1: This is YFM.
2: YFM.
0: Listen.